0: Nakatutak ako na niya.
1: Nalwa, anak ka dyan rin nung pamisa din nung.
0: Ang kapati. Pliyang ko na nga.

0: ang lahat sa bangan. At ang tabangan pagwabalaan yaman.
1: Kami ikot.
0: At ang tabangan pagwabalaan yaman.
1: Aula, makasih bawang.
0: Makasih.
1: Kami ikot ha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.